sar bashra bo begalene mom serigne bi biha ci mom al mutahalliqina way japp ci mom min kashfi ba'di asraril ghaibati ci wuñ len ci secret tukib geega li yasiruhum ngir mu doli len rahabatan aqimem way yunashitahum ngir mu sar lo len waqala te mu wax ne irshadun li ak jubal la mune i'lam xamal bi anna alladheena ci nak ñi nga xamne ta'allaqu ajnañu bi ci man law la ta'alluquhum bun ko na seenu aju bi ci man da taxalu kon ñu dugg annara sawara ba adamawtihim ci gannaaw seenu faatu walaw muddatan ak donte ak jir la qabla dukhulihim ñek seen dugg aljannata aljana allati aljana ji nga xamne wahida dehelef nako almuttaqona way ragal ñu yalla neena non la andil fi ab dog bo xamne wessar la nekul way señ bi begal na ci talibi japp ci mom wan len len ci li waral tukem bobu le tax do beug leena doli ak xemem ci li nek ak sawar lo len mu daldi ne da ngeen xamne kat ñi nga xamne ño ñew japp ci man japp goowu japp ci man dong moy te buñ faato duggu sawara bu fekkone japp ñu won ci man kon buñ faato bu lañu def aljana faawu ñu jaari sawara donte dir lañu am sawara yi du jekki jekki mom daldi wuti aljana japp ndu giñ japp ni ci man dong mo len di may ñu faatu rek dal dem aljana te duñ jaari sawara loolu ci ne wa sababu ghaibatiya sababu sama tukki bi al ba'idati bi aju sori modi anna allah naka yalla tabaarak barkel na wa ta'ala te mu kawé arada na mon na fil asali ci cyay manam ci bu jekk an akona ma nek chefian di ajramu li jami'i talamidati ñal bolem samay dongo wa halati mudigale bayni sama digante de mudigale moy wa hala bayni wa baynan nasara ak digante nasrani wa adkhalati mudugal fi qulubihim ci seeni xol al khaw faragal minni ci man wa fa'alu te ñu def ma fa'alu lañu def li allah akona ngir ma baña nek mutanassiran di aj nasranu li an ngir nak man law tanassartu donte nasranu wonna la daxaltu kon ma duggu annara sawara wal hiyadu te musluga billahi nak na ci yalla ta'ala kawena walakin waye hasamani musalna ma allah yalla ta'ala kawena min nari ci sawara wa min kulli ma ak ci lepp lo xamne lam yarda geureum ko li ñeal ma bi jahi rasulillahi ci dara ji yonante yalla bi salla yalna doli te nga allah yalla ta'ala kawena alayhi ci mom bi alihi and ak ñoom wa sahabi ak ay sahaba wa sallama te mu doli len wolu wa baraka te mu doli len barke mune sama tukki bu sori bi ma dem ci geeg kat liko waral rek moy yalla ca naka jek dafa naron ne mayramu sama xet wi lola tax nak mu daldi wut sabab say tax tukki bu sori bi am te lolu moy mu daldi def ci xoli tuba wi ñu ragal ma ne dana def na mbokki serigne dan def jihar ak ñom tax ñu daldi may genné fi yop ma fu sori fofé ya fek yalla rek mo naron lola ndax neen lolu su amutone dana soppi ko nasran wari wu mi soppi ko nasran su ko defé madam sawara ñom itam ñu dem sawara mune way yalla mi nga xamni nak mo nar ci man ak mucc nar ci sama xéet yi dem ak mucc momu musal ci lolé ba tax tukki bi am lepp luma ci yaakaaron yalla defal mako ci mu mucc wa xéet yu mucc motax mu ne ci daraaje yonent bi sallallahu alaihi wa sallam yalla musal na ci sawara musal ci sama xéet wi musal na may tam ci lepp lo xamne geureuma luma ko manam bëgguko ci man lepp lu bëggul ci man rek musal na ma ci lola tuma kataba op mu bindu ila jami'il muridina dem ci mbollem talibe yi an-nasa'iha labireya fa qalte mu wax ne innahu naka lay bir modi min ni tugena ci man ila jami'il muridina dem ci mbollem talibe yu gori wal muridati ak talibe yu jigen ni salamu ab nuyo tayyibun bi aji tay yaqsimu bu dana musal al jami'a ñepp min al muridina ci talibe yu gori wal muridati ak talibe yu jigen ya wayu dukhilu tammi dugal al jami'a ñepp fi salamati ci mucc wal hafit ak jamm fi dunya ci aduna wal akhirati ak al akhirah bi jahi rasulillahi ci daraaje yonante yalla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama wa baraka.
neena señ bi amna lu bindan jëmele ko ci mbollem talibé yu goor yi ak yu jigéen yi da ko tambalé ci nuyo nuyo bu doy war ndax dañé bayiko na ci man jëm ci mbollem talibé yu goor yi ak talibé yu jigéen yi nuyo bu tay bo xamné da leen di mussal ñom ñepp ba noppi duggal leen ñom ñepp ci jamm ak mucc ci aduna ak al-akhirah té lool dara ji yonenté bi momako may mu ak ci ñom ko nuyo bi non la téyé non la mel mu tek nak ni amma ba'du dal gannaaw sant yalla jël ci yonenté bi fa inni nak man amar digal na kulaman kep ko xamné ta'allaq ajuna bi ci man li wacc ci allah ngir jëm yalla ta'ala kawena al-karim ji aji tedd bi ta'allumil haqa'idi ci xamlu pas pasya wa tawhid ak tawhid wa ahkam at-taharati ak atay lab wa salati ak julli wa siyam ak kor wa khayriha ak yul yoyu min kulli ma ci lepp lo xamne jibu dana war hala mukallafin ci mukallaf wa inni tanaka man takaffaltu warluna lakum ñeel yeen talibe yu goori wala kunna ak ñeel leen yeen talibe yu jigeeni bi tawalifa ci ay talif yakunu ay dana nek fiha ci ñoom jamihu zalika mbolim lolé li wajhillahi ngir jëm yalla ji ta'ala kawen al karim ji aji tedd wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh fo waxne kep ko xamne da aju ci man ta yalla tax rek ma ngi lay digal li nga xamne day farata nga xam ko ci sa diine ma ngi lay digal nga fexé ba xam ko te lolé moy li nga wara xam ci walu pass pass muy tawhid sa digënté ak sa borom nga leerlu ko ba xam ko ni ngoy jamo itam lu aju ci waluk lab ak julli ak wor ak lepp lu aju ak lepp lu war ci mukallaf rek digal na kenn ku nek ci yeen mu fexé ba xam lu lolé ta xamné lolé moy farata ci xam xam buñu né xam xam farata la ci bëpp julli bu goor ak bu jigeen moy rek num tollu ci dundam xam ko waye newuñu na jang téré xam xam yépp ba ëmb leen geeju ci lolou bu ko ñenn défé ño xamné ku soxla ñew ci ñom rek mu dal di baax kana bam diglé lolou nak mu daldi né warlu na len yeen talibé goor yi ak yeen talibé jigéen yi fa wax takaffaltu lakum wala kunna takalé talibé goor ak jigéen né yeen ñepp la warlu ay talif yo xam na ma len koy defal té lepp lu ngeen soxla rek ci walu tawhid ci walu fiqh ci walu tasawuf dana ci nek du ngeen ko jéggani fenen lolou ma len ko warlu té yalla rek tax mu warlu len ko daneel lettre bi nak wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa kataba bindone nit li ba'dil muridina ñen len ci talibé jawaban tont mubashiran li aji begele wa hasa an yasriya te xeyna le mu royat fi na ci mum jami'an bole sunu fa qala te wax li amna lo xamne suñu bi rekko bindone ab talibem muy tont lo xamne tontlu am bekte la mune nak lolé señ bi wax talibé bobé yalla no royat ci lu ñepp moy ñun ñepp yalla non ci bok tam bañ yam ca talibé bobé dong da tontu talibé bu ne ko wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ne ko innahu nak yu bir modi qad ja'ani dikal na ma kitabuka sabata khel ayyuhal muridu yow talibé bi as-sadiqu bi aji deggu wa tayaqantina nga wolu ni annaka naka yow minal aminina yaangi bok ci way muccina yaangi bok ci way wolu ya hindaru yatika fasak gis kulama lepp lo xamne taxafu da nga ragal minhu ci mom wa hinda khuruj ruhika ak fa gennuk sa ruh wa fi qabrika ak ci sa bamel wa bi annal malakayni ak ci naka yari malaka ya as-sa'ilaini ajla ci bamel ya'rifani da nga xam shaykhaka sab serign wa yastaghniyani tadanañu doylo bi ma'rifatihima ci seenu xam cheikhaka sa serigne bi xani tawajjuh walis djublu bi su'ali ci ak lacc seigne bi da nek talibé bobé yow talibé bu deggu bi koko mom seigne bi sérel nako ne murid sariq la ne ko yow talibé bu deggu bi gisna li nga bind wa gisna sab lettre waye na la woor ne so gisé luy nuru né luñu ragal lay tam xamna yow lolé taxaw ko jog yow mucc nga ci lepp luñu ragal mo xam jamono yi ngay dund la mo xam jamono yi sax ru di genn ngay fatu la
mo xam bo duggé ci bamél la lu ci man doon xamal na yow mucc nga ci lepp lu ñu ragal da la wër né tam yaari malaaka yi nga xamné ñoom ñoy laaj ci bamél ci digël lu yalla xam nañ ma man sa sëriñ bi té xam giñ ma xam doyna sëkk ba du ñu wël bëtu sax dila laaj yow ah man lañu xam giñ ma xam rek doyna dila laaj dara da xam né man may sa sëriñ lolu dafa reey lool motax sëriñ bi talif né lolu yalla bu mu yam ci dong bobu yalna royat ba ak ci nun ñepp tafhimun li ak deggle la manam ak xamle la halana mati su'alin ci yoonu laaj wa jawabin ak tontu la nexe itam ni halana mati su'alin ci anamu laaj namat boy mod boy aw yoon bu dal tambali nak su'alun li ab laaj la mo mi talif mo wax ne da am luma la bëgg xamal da bëgg ko jaaré ci yoonu laaj ak tontu suma laajé wëlbeuti ku tontu nga dal cey xamé laaj bi jëkk bi moy ma la nga xamné da ha wona ilahi jëme ca mom a sheikhu serign ba ashabahu andalem ya war taqatum yek bihim ak ñoom ilahi jëm ca lolé ma huwa ana luy mom laaj bi jëkk bi moy ba señ bi né ko xamni jang rek mo la fi andi won muy jangum kesse demal wuti foko dewe ko xam limu bëgg rek nak mom nga bëgg ñewal lu dem neena waaw lolé señ bi doon wax lum doon al jawabu tontu la moy ala yegal ni ho mom al ikhlasu moy selal ga allasi ga nga xamni ho mom ruhul amali moy ruhuk jëf wa natijatu ma'rifati al harifina tay ngirtel xam yalla way xamni yalla bi ne natijatu ngirte manam moy rek lu juddo ci dara allasi selal ma nga xamne allasi selal ma nga xamne bi ci mom yahsulu lay amé al wusul agga ci yalla allasi agga nga xamne ho mom ibaratun aw wahin la wala aw firwin la han kawdin habdi walis nekku jamba khalisan di aji sel lillahi ñal yalla lillahi ñal yalla fi harakati ci ay yëngatoom wa sakanati ay dalam

Cheikh Mouba Bougué mi ma waxone ni ni Cheikh Mouba Bougué ni ñu jëkka top Serigne Touba la jëm ci bak la mok maam adama gi ñu jëkka jëf ci Serigne Touba ño bokk bay seen ñaari baye topal bokk bay ak bay ñu jëkka and ak Serigne Touba ci lañ bokk moy baye Serigne Souya gi yar way ma nga xamne armée la ma nga ne kon jambaara tepp fi du mak tay ci gannaawum seuss ci rek Serigne Modou Awandjay wali wu mak bi mo ci seuss Serigne Modou Awandjay wali wu mak wo xamne bi buñ la doono ay jalo rek moy borom geleem ga buñ agge ci waxtani jaarim danañ leen leral kan moy Serigne Modou Awandjay donte fatana ko yit dañ mako laaj Serigne Modou Fall Sadio bi ngi ci gannaawum batay kon fi li fi teud ay jambar lañu yo xamne kenn musu ko def.

0: ba moko laaj defarlo ko Serigne Abdoulaye Mbaye ma nga ca bibliothèque ba ca Touba amna kamil bo xamne Serigne Touba moko binon Serigne Malamil mako moko momon sax Serigne Blad moko nongu ma nga ca gar go be mu tek ca Kaolack bi nak ñu dor ko fi andi nak waye gal gi mom ci gal Serigne bi la gal gi mom ci gal Serigne bi la lal bi ci biir itam ci kër gi biir kër gi lañ ko jëlé andi waye nak bu ko tok bu mag ma nga xamne mo doon ba Serigne bi joxal ñi di ci tey ten bobu Serigne Blad moko jël yobbu ko Touba ma nga ca bi bi xam wa moy bu Serigne Mbaye Sall bi wa
1: di Serigne Touba joxe ndigal ñu jang kamil bi ndax mas na ci jang mom ñaarel bi ndax bërepp bi ni la tollu won wala dañ ko yok
0: waaw Serigne bi volontaire be nga gis fa la daan taxaw bu joge ci biir kër gi fotu su bobu baraga fi ne barag bam fi dajlu won mo fi ne fa la ci volontaire be lay taxaw fotu su ñu jox ko jukki mu ag suuf jang ba nopi delo wat mag ni dal duggat ci biir kër gi barab bi itam Serigne Malamine ci bopam mom la ko Serigne Bassirou tabaxlo won ci khilaf ak Serigne Fallou iko dama bëgg ñu yéssal barab bi ndax dañu bëgg mu mengo ak jamono ak alquran mu dindi barag ba tabax ko bim ko tabaxé 1964 bi ne demé ba ci 1993 Serigne Saliou yéssal loolu ko mak sama mak bu wax Serigne Cheikh Diop loko yéssalat ba mel ni waye Serigne Cheikh Diop légui nelaw na man ma fi nek légui li kamil bi nek nak noko ci doli waye li mo do non jëmmi nek bi ñu défal fé kamil bi keuruk bopam ndax bu noppé dañ ko ci té ndax mom buñ ci xasse jang ba noppé rek dañ ko wara tej bu nek bi Serigne Malamine dafa waxone li tax mu doli ci wérandaay wi nek bi rek la won waye def ni ganna mbolo fi dajé té bu nawété buñu jangé ba noppé muy taw wala naaju tang té nek bi mom fu ñoppé dañ ko wara tej bu ko défé mbolo mi génn ci wérandaay moy ñaari wérandaay yi ko wër lolu Serigne Malamine moko ci doli waye nek bi rek la won.

gannaaw bu nu juddoo foofu ci Ndar nekk faag moom ab diir. Bi ma leen yóbboo ci yéen Diorof, loolu gannaaw exil bi la, ndax 1907 la sëriñ bi lañ ko indi ci yéen Diorof. 1907 bi ñu ko indee ci yéen Diorof ci la Cheikh Ibra jël sëriñ Fallou, sëriñ Modou Moustapha, sëriñ Aliou Fall Mbawor, sëriñ Abdoulaye Fall Ndar jébbal leen sëriñ Touba. Ñu nekk ak moom ci yéen Diorof ñeenti at nag. Lan def ci yéen Diorof bi ñu fa jógee? Dafa bi ñu fa nekkee ñeenti at, sëriñ bi daal di ñëw Ndiarém, mooy raamu masir ya ila jurbel la daa lasasin law ayano sira maa fi seeri maa raamu. Ci la leen Cheikh Ibra bi sëriñ bi ñëwee Ndiarém, Cheikh Ibra tamit jël leen jëlee leen ci yéen Diorof, sañcal leen Ndanda. Ñu nekk Ndanda ñetti at. Ci li ñu soog a jógee Ndandum delluwaat Ndar, Cheikh Ibra moom continuer ab liggéeyam. Ndax bi ma la waxee sànq ne la gànjul googu li ko fa yóbbu woon mooy yaatal ak wane aw liggéeyin. Ba mu fa duggee it kàngam yu bari ñoo ko jox boppam yaakaar ko. Xam nga ne gànjool fa la sëñ Modou Guèye Niay jébbuloo ci Cheikh Ibra Fall, te bokk na ci kàngam yi Cheikh Ibra yi. Sëriñ Ma Fall Niang Kabdu mi nga xam ne mooy maami sëñ Modou Minta fa la jébbuloo. Sëñ Ibrahima Sugu fa la jébbuloo Tukk ak Ndaay. Sëñ Modou Lamine Diop Ndiakhare mi nga xamante ne moo njëkk a doon ilimaani maam Cheikh Ibra Fall gànjool la dëkk fa la jébbuloo. Sëriñ Babacar Ndaw mi nga xamante ne moo meññ Baye Cheikh Ndaw foofa la jébbuloo. Soxna Awa Fay Ngom mi nga xamante ne tamit Cheikh Ibra Fall moo ko jër am ci soxna laal la mu jut sëñ Amady Mbodiou Mbodie nit fa la wayjuram bu jigéen bàyyi koo muy gànjool. Gànjool itamit ba tey fa la ñu denc sëriñ Omar Fall mi bokk ak sëriñ Mortala Fall Ndey ak Baye, sëriñ Mortala ak sëriñ Aliou Fall Mbawor ak sëriñ Omar moomu ñoo bokk wenn wayjuru góor ak wenn wayjur bu jigéen. Sëriñ Abdoulaye 1896 de la gane àdduna ci Ndar, waaye mu ngi wutu Cheikh Ibra Fall ci 1954 gannaaw dem ak sëñ Mortala. Bi mu koy wutu it fii la ko wutoo, waaye naka jekk nag moom ci ndigal la tënku. Ndax bu ñuy fàttali ci histoire nag tamit sëriñ Momadou Moustapha Fall mu tedd ma mi nga xamante ne moo njëkk a wutu maam Cheikh Ibrahima Fall ci ndigalam la sëriñ Abdoulaye Fall Ndar bàyyi koo Ndar ñëw sañ ci Thiès muy Ndar Fall, nekk ci diggante Kawsara ak Madina Fall ñu ngi wax Ndar Fall. Fa la sëriñ Abdoulaye Fall Ndar sañcoon bi nga xamante ne yàlla dogee na mu jógee Ndar ci ndigalal sëriñ Modou Moustapha Fall ñëw Thiès. Ba mu fa nekkee tamit 1945 ci la sañ ci tamit dëkk bu ñuy wax Kër Mangari Ka ci booru Tasset ci wetu Xabaan, fa la sëriñ Abdoulaye nekkoon def fa daaraam. Bi nga xamante ne sunu borom dogal na ci 1954 sëriñ Mortala Fall mi ñaareelu xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall nelaw ci la Cheikh Ibra ci la sëriñ Abdoulaye Fall Ndar bàyyikoo nag Kër Mangari Ka ñëw fii wutu si maam Cheikh Ibrahima Fall. Ba mu njëkkee ñëw sax keroog bi sëñ Mortala nelawee nenañu nawet na ci kër sëñ Mortala gi. Ba nawet ba wàcc ci la fi soog a génnee ñëw sañ ci kër gii ci 1954. Waaye moom bi mu fiy ñëwaat moom vers les années 50 fekk na sëriñ Cheikh Ibra Fall dem. Ndax maam Cheikh Ibrahima Fall ci 1930 xam ngeen ne ci la fi jóge waaw. Waaye li waraloon moom Cheikh Ibra ak dëkkam fii mooy ak bàyyikoom Thiès taxu si kër Cheikh. War na wekkal bu ne fan xatta fi yëlli la daa jurbali wa daama nis fa sahri ànda yëlli. Bi muy bàyyikoo Thiès di ñëw fii kër yëlli mane la njëkk a dal. Waaye bu nañ fàttaliku itamit ne 1906 ci la sant Thiès dëkk fa jógee Ndand ñëw sant Thiès. Bi mu fa toogee nag ab diir nag bañ jële sëñ bi ci yéen Diorof indi ko Ndiarém, moom la sëñ Moussa Ka wax rek la def, mooy sëñ bi gàddaay jurbel mu ñëw guddeeg bëccëg ñam ya di ñëw. Sëriñ bi dafay ñëw Cheikh Ibra daal fi ñëw. Waaye li mu war la woon ak sëriñ bi bi mu dëkkee fii tamit ba ni Cheikh Ibra ba ni sëñ Touba xëyee dem mooy bët bu set ñu toggee fii ay bagaan di ko yenoo fii

0: ni la ko fi mam cheikh baye won waye seigne cheikh ndigal moko yeesal 98 la ko yeesal manam def ko ni mais plan mom ni la ko mam cheikh baye won seigne mom dañi day ñew sax day ñew ngir yok ten bi nak seigne abdoulaye tam moko fi def
1: jog
0: ten bi nak manam bepp ñaan gi ndan def ak peñu sugar yepp fi liñ ko dal def ten bi bakka
2: ni moy bâtiment bi mam cheikh baye won bâtiment bi lepp ci na bu feul ni moy appartement bi nga xamné ci la moy joxe do defal do ki ni lay gis ab garage bobu ci la dan tekki voiture bi seigne mourou moussa fall ci la dan ki dabar bi dan yow comme seigne bi sax auto bi fi la koy gi manam li diko tambalé fi bu fi nak wa am njabotam yi ñoo fi nekkon soxna umbi nenañ fi la gëné won aduna seigne abdou chakor ñom ñep nekkon nañ ci ku ci ne amon nga fi nek wa mo nek ki bi li nak mom ab dakar la ko moy dakar bi ma len di wax ne mom bi dakar non go mam cheikh dafi dan fiixlu wa dafi dan fiixlu manam nenañ nak dakar yi manam li sawalon sa bop moy mam cheikh bu seigne touba massane ko jëfëndu ko dara ba nopi day jël yoy diko jël diko def ci kërëm mom dal lepp lu seigne touba jëfëndu ko ba nopi mom mam cheikh da koy won won mom mo sabo won da manam dakar yi dakar gi nañ ko rew diko xiaré kep ku mësa na yor tawat nak bu mënti doon muy nga yor ay rap wala nga dox wala mënti doon ngay ñëw di bané dakar gi di rondal ni man ne loolu la fekk
3: oui ko ba fa ne
2: wa
3: manam ño ñu defal bi ño defal baytu rekol wa ka seigne cheikh fall ño ko daan defal do nga tak rew mom bo duggé ci bi no baytu rekol ño la ben la rek ndax ñom do nga ño ko daan defal
4: ñi xamanteni tam manam fiñ tol tay manam fi ne mom nge mo nekk ni tam ñu jakarlo ak mom tam da no wax ni manam barak bi baragu mam cheikh rafal la barak bi ndand fall la nekkon ñu jël ko ndand fall andiko ties jël wat ko ties andiko fi barab bi dal da ngay xamne barab mam sharafa la won lol tam man mu lol worna ma bu ndeme tam ba nga xantene manam fiñ tol tay li tax fiñ tol tay ñu liggey liggey bi ndax jeexati seigne touba yi ak jeexati mam sharafa yepp ngi ci biir ndax fi dañ ko liggey ay vitrine yo xamni si fiñ tol bu ci tol mbolam jeexati barkelu yu yepp seigne cheikh ndigal dina ko ci def bu soow yalla ba su alligey ku ñew fiñ tol di visiter da nga daal di ñew rek jakkalok bagage yi